katulad yan. Hindi naging madali ang pagkakilala kung sino ka. Pinuo mo yan. Pinaglaban mo yan. Kaya bakit ka makikinig sa mga tao wala namang alam sa mga pinagdaanan mo? Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Kung hindi sila titigil sa mga pinagsasabi nila,

0: This is The Weekend Mix.
1: The Weekend Mix.
0: On All Hits 24.
2: Tapos, sabi ko, ups, diyan na lang kayo. Kasi, taken ako.
3: Taken kanina.
2: Sa'yo.